0: Tiang, tapi onek lagi.
1: No.
2: Ya, jero anak istri si Tiang Yukti.
0: Jero sang peraganing istri kemulan di Tiang Sayuwati puniki

Maka sami pun ni kerama desa ngadut kena pedih tekenipun ipan balang tamak.

banjur abis tiang jemang kenegesang kewentenan di punyan gadung, punyan kayu.